Si All India Radio Station Itanagar se loga tagin program nga mo ko gala ini nga bintam gay na siya nga ray. Muyo New Delhi ga Rashtrapati Bhavan lo Prime Minister Narendra Modi Niti Aayog ga Iringula Akin Governing Council meeting go dong pam go pambam jipa ko ala bimpa lindu ko. So meeting lo ka Sorkari ni me bimpa ko nam nga state dede lo Viksit Bharat vision lo ka development nga ala basang modu ba kam ugo nga lako ba ribolo alere ala bimpa lindu ko. Kalo ka cholo ka politics lo ridong kune Shri Tai Tagak Rajya Sabha lo unopposed ba si Member of Parliament ba chapa ko ala bimpa lindu ko. Sumka tola Arunachal Pradesh ka Chief Minister Pema Khandu atubo ka social media post lo ka Mr. Tagak ni congratulation nga pota jidu ko. Atubo ka tenure nga ala ba rilaka ala Chief Minister ni me bimpa lindu ko. Kilo Thursday alolo Government of Arunachal Pradesh ga Department of Trade and Commerce Indian Institute of Foreign Trade Kolkata ga lakobe MOU go ako sign jipaku alabim palinduko. State ga local products nga international market lo export ecosystem nga alaba ang tungchang doba si ridong jiduko alabim palinduko. Ho coaching by Government of India, Ministry of Commerce and Industry, loka bimpa kunam nga so product ang tungchang nga alaba ang muduba. Itanagar lo dedicated export facilitation cell ka ako muduba si bimpa linjiduko. Kilo Thursday alolo Namsai lo Namsai District Administration Startup India Ministry of Commerce and Industry Government of India oka Arunachal Pradesh Innovation and Investment Park lakoba collaborate la Tejas Workshop akusi Ridong Jilla local business owner oka entrepreneurship nga state lo sumuduba si sorkar